Magandang, magandang gabi, mga Doubleheads, Kabarangay, WLG, mga BNSF, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Hover, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gipsman FM 104.7 Filipino Radio.

0: From the heart of the valley, 104.7 Gibson FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po. Gippsland
1: FM! Ito po, narito na tayo sa isang malungkot na balita galing kay ako si Kabibig. Senator Joel Villanueva lilipat na sa Gatchalian Block at Senator Alan Cayetano aarestuhin. Anong kalokohan ito? Ano ba, martial law na po ba talaga? Nakakatakot na to ha. You know, above the law na ba talaga sila? O talagang bending the law ang target nila ay manggipit ng kababayan nila, kasama nila sa trabaho, at talagang wala nang pag-asa ang bayan natin Pilipinas. Dahil kung ikukulong nila si Cayetano, sino na magtatanggol sa bayan natin? Eh, siya na nga lang ang nagpupumilit na para maimbestigahan ng 18 Marines plus may 14 pa, at plus 7 pa. Okay? Ewan ko kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon. Basta abangan na lang natin. Pero pakinggan muna natin itong story sa atin ni ako si Kabibig. At narito po kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. Take it away po my dear Kabibig. At maraming salamat po.
2: Kompirmado na talaga Kabibig. Wala nang paligoy-ligoy pa. Hinahina na ang revelation ni Senator Joel Villanueva na parang lilipad, babaliktad, pupunta, aanib, nasaniban. Nasaniban. Aanib na sa Wingatchalian Block. Makakompleto na ang 13 Wingatchalian at mauupo ng Senate President si Win. Baka si Cheese. Ang pagbabalik ni Cheese or ang pag-upo ni Win. Depende yan sa Kabibig kung sino ang bobotohan ng bagong majority block. Kung sakali ay halata na o hindi, kung sakali babaliktad talaga si Senator Joel Villanueva, aatin siya ng special session. Kung magpapatawag daw ang Malacañang ng special session para daw mahilom ang gulo sa Senado at posibleng mag-e-elect ng bagong Senate President, aatin si Joel Villanueva. Excited na si Joel Villanueva Kabibig na aanib sa Wingatchalian Block. O eto Kabibig ha, eto yung nakita natin chismis ngayon. We will be there. Oh, Villanueva, handa o mano sa anumang special session. Tinayak ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sa anumang special session na maaaring ipatawag ng Pangulo. Kasabay ng panggigiit na tungkulin ng mga mambabatas na tumugon kapag kinakailangan. Aniya nakahanda siyang dumalo at gampanan ang kanyang responsibilidad sakaling magpatawag ng special session ang Pangulo para sa mahalagang usaping pangbansa. Aniya, sa pagkakataon na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Tama lang naman, napupunta ka. Well, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, i-give up ko ang aking pagka-Senate President kung bibigyan niyo ako ng 13 na senador sa majority block. Eh, baka ito na ang pagkakataon na hayaan na lang ni Senator Alan Peter Cayetano. Well, na-prove naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang malasakit, ang kanyang pagsiservisyo with fair justice, at ang sinabi niya, kami ang independent majority block para sa mga Pilipino. Napatunayan na nila. Ang problema lang, natural, sinisira sila, ginigipit yung iilan dyan para mag-transfer sa Malacañang block. O, ito ang komento ng mga netizen. At this moment in time, it will make or break Senator Joel Villanueva. Sana hindi sa sindikatong gobyernong Marcos si Senator Joel Villanueva. Sabihin mo direkta na babaliktad ka na, di yung binobola mo pa mga Pilipino, sabagay pastor ka sanay sa pambubola. Hala, safe ka na, at syempre yung favorite ng mga buwaya, kaya safe ka na at panalo pa ang maleta. Maging Judas na yan. Pwede ka nang Matulog ng mahimbing, sabi ni Cheese. Si Jinggoy lang sa kalam, di nagpatinag sa utos ng admin. Your decisions may have only momentary impact on yourself for now, but they can have a lasting and profound effect on the lives of many others. As you make this important decision, I hope you will consider not only the present moment, but also the long-term impact it will have on every individual affected by it. May your choice be guided by wisdom, fairness, and compassion, ensuring that it brings meaningful improvements to the lives of each and every one of us. Let it be a decision that stands the test of time, one that you can look back on with confidence, knowing that it was made with greater good in mind. My hope is that when you reflect on this decision in the future, you will feel no regret, only the satisfaction of knowing that you choose the path that uplifted people, created positive change, and left a lasting legacy of progress and hope for everyone involved. At sana huwag nyo pong gamitin na maging rason nyo kung bakit kayo naging majority black. Huwag nyo ginagawa ko to para sa taong bayan. Huwag nyo po kaming utuin kasi hindi nyo po ginagawa yan sa taong bayan. Kung talagang ginagawa nyo yan sa taong bayan, you will fight for what is right. Diba, Kabibig? Senator Joel Villanueva, ito na, makinig tayo, Kabibig, ha?
3: The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado.
2: Halata na, no? From its word lang talaga.
3: Para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation, at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan...
2: Halata na. Hindi na ito panahon ng kampihan. So, maging independent black ba si Joel Villanueva? Hindi panahon ng kampihan, pero kung babaliktad ka at pupunta ka sa majority black, eh, kinampihan mo ang majority black. Diba? Hindi ito panahon ng kampihan. So, what do you mean by that?
3: Kung po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.
2: Oh, ano ang iyong komento, hinggi dito mga kabibig? Oh, ito ang komento ng mga netizen. Oh, hugas kamay. Oh. Dahil dyan, kasama ka na sa nabigyan ng maleta sa mga didilis. Okay lang yan kung walang maleta basta di matulad ni Jinggoy at Bato. Away na may konting trabaho. Absuelto na, kaliwa o kanan. Basta sabi niya, delikado ka na boy, dalawa na pala ang hudas, ang samahan ng mga politiko, malamang magbakaw din kayo na takot makulong. Nakapagnilay-nilay na po siya, natauhan, kasama ka na daw sa bagong affidavit ng 8 cargadors. Nasa panig mo ang katotohanan, brother. Ipinikit mo ko ang aking mga mata, ang mga mata ko while listening, nakita ako ng malaking apoy at sobrang init na lugar. Dahil dyan, safe ka na. Pumasok kasi kayo ng ilang araw na kayong absent. Mind conditioning kasi na takot na kaso niya eh. lumipat tuloy, wala na over the backot bigla, abswelto na, kaso mo. Yan kabibig ha. Yan ang mga obserbasyon, komento ng mga netizen na abswelto na ang kaso mo, Joel Villanueva. Kay cheese nga. Escudero, tatlong kaso, dismiss na agad. Oh, di ba? Ang sabi ni Ombudsman Remulla, malapit na daw na ilabas ang warrant of arrest ni Cheese. Ilang weeks nang lumipas, may nailabas na ba ng warrant of arrest kay Cheese? Wala. At si Cheese nga sabi, confidence si Cheese na tatlong kaso ko na dismiss na. Oh, di ba? Oh, ganun kabibig. Dinadahilan ngayon ni Senator Joe Villanueva ang Diyos para makalipat sa kabila. Mga GIL, sino kaya ang Diyos na iyan? Ano sabi ni Optics Politics? Sino kaya ang Diyos na iyan? Ako, ito na. Lilipat yan, 1,000%. Jesus is Lisa. Jungag is Lord na ba, Joel? Diyos na yung mga malakas bumatak. Si BBM bang ang Diyos ng mga malitagang? Huwag, Senator Joel, matakot ka sa Diyos. Sabi nga ni Senator, Alan Peter Cayetano, Senator Win Gatchalian, huwag mong sirain yung political career mo. Eh, bahala sila, di ba? Bahala na kayo dyan. Masira yung political career niyo. Basta lang hindi makulong. Wala pang malaking isdang kinulong. Si Jinggoy Estrada naging sacrificial lamb to protect the rear crocs behind the flood control scam. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Po, yun mga kabibig. Hay nako, ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Comment down below. Tama lang ba itong desisyon posible ni Senator Joel Villanueva na over the back? Pupunta na siya sa kabila. Sabi nga ni Ping Lacson, uy, yung palakpakan ng mga tao at hiyawan ng mga tao ng after na-introduce ni Pangulong Bongbong Marcos si Senator Win Gatchalian is a sign na talagang tinanggap ng buong Pilipinas na si Senator Win Gatchalian ang bagong Senate pro tempore. Palakpakan lang pala ngayon ang ano no? Basihan ng palakpakan, tinanggap ka na. Lakay. Hay nako mga kabibig, diba? O, ako naman, kung ano yung makakabuti para sa kay go Senator Joel Villanueva, pero 2028 is coming to town, di ba? Ang mga tao hindi talaga makakalimutin. Ang mga tao, sawa na kasi sa administrasyon ni Marcos. Sawang-sawa na ang mga tao at hinihintay na lang matapos ang 2027 at mag-election na sa 2028. Kasi sawang-sawa na ang mga tao. Eh kung ako si Senator Joel Villanueva, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ingatan nyo ang kayong political career kasi masisira talaga yan. At kung akala nyo tapos na ang Duterte power, ay wala, wala na. Wala na talaga. Bahala na kayo sa mga buhay nyo. Basta, masisira ang pangalan nyo. Wala. Ano, paano yan mga kabibig? Masisira kaya ang pangalan ng mga taong ito? Well, in fact, sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na heart-to-heart talk sila ng pamilya Villanueva, ng heart-to-heart talk sila. And I don't know kung naiintindihan ba or ano ba ang naging rason. Heart-to-heart talks, it means opening everything, every stories. So, sabihin talaga kung ano talaga ang totoo. So, ito kabibig, ito yung sinabi Senator Alan Peter Cayetano, heart-to-heart talk with Senator Joel Villanueva and the Villanueva family. Tingnan natin, ha?
4: I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel, and even if I know the cause, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person, for Senator Cheese, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt, especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, may kosto mga kababayan. Ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But yung kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka.
2: Correct.
4: Hindi ka dependent kahit san ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Ha? Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reform. And we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa.
2: So, agree.
4: Baka ginamit
2: agree
4: din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa Asia, sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba sa famously sinabi ng ating dating pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming.
2: So yun po, Kabibig, ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano na na-heart-to-heart talk niya si Senator Joel Villanueva at kanyang family. Video ni Senator Alan Peter Cayetano at 2 days after, ito na nakita natin ang video ni Senator Joel Villanueva. Matagal-tagal din tumahimik si Senator Joel Villanueva, pero ngayon, napanood natin ang part sa kanyang video explanation, magtrabaho, walang kakampihan, hindi papanig. So let's see, sa Lunes, baka may mga pasabog pa ito, Kabibig. Bye everyone, see you next time!
1: Hey Kabibig, maraming salamat! Ayan. Para talaga naman, salamat sa pag-compile ng ating balita. Until next time po. At maraming salamat, www.gibsonfm.org.au ang ating website dito. At please tune in and follow, like, and subscribe po. Okay? Ako si Kabibig sa kanyang YouTube channel. This is your host, Gina Agustin. Wag po kayong aalis at kapuhi po'y magbabalik. Hindi na ako muna magbibigay sa inyo ng aking opinion. Later na lang po. Siya, sige. Pakinggan natin ng susunod. Marami pa tayong gagawin. Maraming salamat again, dear Kabibig. This is www.gibsonfm.org.au. Gibson FM, Filipino Radio Program at 104.7. Gibson FM, your community connection, your community radio.
5: Gibson FM!
6: Hey, what's going on?
1: Narito naman po ang Radyo Agila. Senado, sa gitna ng kontrobersya, sino ang may hawak ng kapangyarihan? Pakinggan po natin si Attorney Guanzon at ang kanyang panauhin na si Attorney Neil Abayon. Take it away po at maraming salamat po. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7, Connecting Our Community, Your Community Radio.
7: We are here now to talk about the issue of the month, which is sino ba talaga ang Senate President ngayon sa ating Senado, at totoo ba ang mga banta at yung statements ni Senator Gatchalian na siya ang Senate pro tempore na nahalal, legal na nahalal, at siya ngayon ang acting president. So kung merong acting president, ano nangyari sa president of the Senate? Kaya ngayon, pag-uusapan natin dito sa Usapang Matino with Attorney Abayon III. Anong nickname mo, Attorney?
8: Neil, ma'am.
7: Ayun, Attorney Neil.
8: Yes.
7: So, Attorney Neil, yan ang topic natin ngayon. So, ang tanong ng mga tao, paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano, nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado. Sinabi pa nga niya na kung gusto ninyo, gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo. Kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian, Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes.
5: Yes.
7: Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So, sino ba talaga ang Senate President Attorney Neil?
5: Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano.
7: Opo.
5: Because he was the one elected with a first yung quorum of 13 plus kasi more than 13 sila that time and was elected also with 13 members, which is in full compliance with a majority vote of all members' constitutional requirements.
7: Yeah, because under the Constitution, to be elected Senate President,
5: it is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the Senate.
7: Of all the members, meaning 24 members.
5: Senators. Yes,
7: right? Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi mo sa konstitusyon na all members, ay yun pong opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig niyo sabihin? Na kaya
5: yes.
7: 24.
5: Yes, that is correct po. They, despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines.
7: Oh, bakit po yung nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang ang kanyang kasong plunder ay pending?
5: So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension. But we have to remember, the suspension in that law is more on in the nature of a preventive suspension.
7: Preventive suspension, hindi yung suspension na hindi ka na makabalik.
5: Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate.
7: Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion?
5: Yung ano lang po, senators themselves. That is a constitutional provision.
7: Yes,
5: po.
7: Kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barzaga.
5: Yes,
7: they have their own rules for suspension or expulsion.
5: Yes.
7: So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba?
5: Yes.
7: Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder, ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension. At kakaiba po ito kasi senador. So ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang konstitusyon kundi sa rules ng Senado.
5: Yes.
7: At ang rules ng Senado, Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang ano. Tsaka wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi buhay naman po silang dalawa. So 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa konstitusyon, a majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang.
5: Yes, yan yung position nila.
7: Bakit 12 pwede sa maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na 13 naman talaga para maka-elect ng Senate President. Because in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, the 12 lang ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate, edi dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian. O kaya kung sinong gusto nila dyan, like Risa Ontiveros, hindi ba? Bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang. Tapos ginawa nilang acting president. Wala naman pong acting president na officer dyan sa rules of the Senate. Ngayon, paliwanag mo sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado?
5: So yung clear po kasi, under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember, yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also, which states na Congress has the power to promulgate their own rules.
7: Right.
5: So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision.
7: Ngayon, and, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore, majority leader, deputy majority leader, secretary, sergeant at arms, ay pwedeng 12 lang?
5: So, i-clarify ko lang, ma'am. Yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members
7: then. Of all its members?
5: Yes, that's Rule 2, Section 2 of the Internal Rules of the Senate.
7: Right. So, nasa Rule 2 po yan, ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila ang kanilang mga officers. In fact, di ba may issue yan noon nung congressman ka pa, congressman attorney Neil? Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat?
5: Sige po. So during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves.
7: Ah, so may rules talaga.
5: Yes.
7: Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon.
5: Parliamentary
7: practice. Na napagkagawian na.
5: Yes.
7: So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay
5: dapat masunod yung internal rules of Congress.
7: So, at ano po yung sabi sa rules?
5: Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority.
7: So, dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader.
5: In accordance with the congressional internal rules.
7: Yun. So, talo po. Yes. Si Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader.
5: Yes.
7: Yes. So, the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na sa Senate especially, ay ayon po sa Constitution. Okay. So, ang sinasabi naman ng Gatchalian, Risa Ontiveros, Black, ay hindi naman sinasabi sa Constitution na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya, walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum.
8: De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian.
7: Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary.
5: Napansin niyo rin pala yun, ma'am.
7: Tinawag niya rin ang pangalan ni Congress ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call. At kasama sila dapat sa bilang ng quorum.
5: Yes.
7: Hindi po ba?
5: Of all members.
7: Pero binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa Constitution nakasasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun na ang majority of all ay 13. Hindi ba?
5: Yes.
7: Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President.
5: Yes.
7: Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado
5: Senate, yes.
7: Na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before, except now. O, diba? Siguro napaka-brilliant nitong Senator Gatchalian na ito na. Meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, ng majority of all, ay 12? Abay, yun nga, kahit kaya grade 2 eh, marunong naman ng 50% of 24 is 12. So, plus 1, majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Aynil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Eh, kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan?
5: Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is, under the Senate rules itself, kung hindi pa po napalit na elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing in his capacity as Senate President.
7: Oh, teka mo.
5: So, nasa rules
7: teka mo na. Senator Gatchalian, hindi ka President. Sabi mo, acting President ka lang.
9: In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order.
7: Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayoko yung mga acting na yan eh. Pero sige, sige. Pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang. Sabi mo rin. Oo. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Eh kasi ay, hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter. Dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin, bogus si Alan Peter. Eh ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Eh kasi nga... 13 kailangan nyo under the Constitution, ano? Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Di ba? Senator Gatchalian, naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. Oh, how come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, ito, you have a problem because you also agree that the Senate, that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Kaya hindi kayo nag-elect. Pero ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tignan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang Constitution nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? And that's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say, ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh, nasaan ang logic dyan sa mathematics sa Senator Gatchalian? Ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Senator Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Eh kung hindi si ang Senate President, sinong pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Kaya nag-offer na lang si Senator, Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami ni Sherwin. Kasi kawawa naman yung mga empleyado na, what if later ma-void yung kanilang
5: election
7: authority dyan, yes, ni Gatchalian, paano yung mga sweldo? Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note, I will write the Commission on Audit na abay bantayan ng resident auditor ito. Ha? Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito, walang kapangyarihan si Senator Gatchalian ay ipasulin sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms. eh, siyempre ho, hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian is a billionaire. He should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro-klaro kung bakit 12 lang sabi nila ay may ano na sila. May majority na sila. Pero,

0: favorable to them but favorable to Attorney Man Scarpio.
1: So always update us, Attorney, no, sa sa kasi matter of public interest din yan eh. Kahit
0: yes.
1: na hindi po public official si Attorney Man Scarpio, asawa siya ng Vice President Sara Duterte, ano?
0: So yes, kasi this is the banking institution po.
1: Yes.
0: Eh. So if we lose faith in the banking institution, it could lead to a bank run or
1: right.
0: a collapse.
1: Right. So issue dito
0: system.
1: Is banking bank secrecy law, etc.
0: Yes.
1: Okay. That's a very good topic for another episode. Magbabalik po sa inyo next week ang Usapang Matino. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat. Attorney Rowena Guanson po ang inyong lingkod.
2: Ayan po, narinig natin si Attorney Guanson at si Attorney Libayon. Ayan, maraming salamat po. May naintindihan po ba kayo doon? Alam niyo na ba na nangyayari ngayon sa bayan natin? Kaya isali na lang natin sa dasal ang ating bayan. Sa talagang gustong-gusto nila talagang patanggalin si BP Sara na hindi na makatakbo pa sa kahit anong posisyon. Yan ay ibig sabihin ay impeachment. So pagka talagang pinagtulungan na nila ito, talaga wala nang mangyayari, di ba? Kasi nagkasundo silang lahat eh. Nagsabay-sabay sila. Nag-gang up sila para patanggalin si BP Sara para hindi nga naman sila mahatulan. Dahil yun ang panakot sa kanila ni BP Sara eh. Kung sino ang may sala, dapat managot. O dahil lahat sila guilty, ayun, natakot. Kaya gusto nila siya, si BP ang tanggalin at hindi sila. Eh mga kapito ko ang mga lintik sa kanilang pwesto. Ayaw nga magsibaba. O kita mo, nangaagaw pa nga ng posisyon na may posisyon. Nakakaloka ng Pilipinas. Talagang magulo ang bayan natin. Well, yun nga sinabi natin, nakaraang araw ay tayo ay nagdiwang ng araw ng ating kalayaan. May tanong lang po ako, malaya po ba talaga tayo? Nakakalungkot ano? Hindi. Sabihin ko sa inyo, hindi tayo malaya. Hindi tayo malaya. Mulat sa pool, hindi tayo malaya. Hinawakan tayo ng kung sino-sino mga, you know, anyway. Kaya halo-halo na ang mga tao sa Pilipinas eh, di ba? Alam nyo na yan. Kaya may mahalong magaganda, mahalong mga talagang native na Pilipino. Na yan dyan may mga tumangkad dahil nahaluan ng mga six-footer, o di ba? Kaya ang tatangka din ng mga Pinoy, di ba? Then yung mga ano pang humatak sa ating lahi, you know, nakilahi na rin sa atin dahil ayaw nilang umalis sa bayan natin. So nalahian na tayo ng mga Indiano, nalahian na tayo ng kung sino-sino pa. Inchik, whatever. Lahat naman po ng bayan ay ganoon. Kahit dito naman sa Australia, halo-halo tayo. Kahit sa Amerika, kaya nga multicultural eh. Diba? Anyways, highways, marami pong salamat sa inyong lahat na tumutok dito sa amin sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Again, maraming maraming salamat po, my dearest Attorney Guanson and Attorney Neil Abayon. Hanggang sa susunod po, hanggang sa muli. At talagang ipagpatuloy po niyo ang pakikipaglaban dito sa ating gobyerno at para po sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Sinilangan. Maraming salamat po sa inyong pagtatanggol, Attorney Rowena Guanson. Maraming salamat po sa pag-explain niyo sa amin ng reality at ng kasalukuyang liderato sa Senado. Hindi ko na talaga matake kasi dami nilang may sarili silang ano, may sarili silang rule at saka nakakaloka, bendalo talaga. Sila mismo ang mga gumagawa ng batas, ang nagbe-bend ng law. Saan kayo dyan? Only in the Philippines. Ay siya, talaga nga alis na ako dito. Good night na lang po sa inyong lahat. And wag po kayong aalis. Abangan po ninyo ang mga programa pa coming up your way here on Gibson FM 104.7. Connecting our community, your community radio. www.gibsonfm.org.au ang ating website. Please tune in lang po sa atin para, and then hanapin nyo lang pala ang ating programa Monday and Wednesday. Nandiyan ang Filipino Radio. Click nyo lang yon, maririnig ninyo kung ang mga past nating mga programa. Okay? Pwede nyo pong balikan at pwede nyo po ulit marinig ang ating tinig. O diba, may ganun. At saka abangan nyo ako, sorry, abangan nyo ako dahil ako ilalabas kay Maharlika. O diba, si Palangga. Abangan nyo yun. Nag-email pa lang tayo kay Palangga kung anong topic natin, diba? So, abangan. So, I will share it to you guys. Don't worry. Anyways, highways. Again, maraming salamat po sa inyo, Auntie Anita, Uncle Simon, ingat po kayo. Hope you get well soon, both of you. And yes, until next time, mga katropa kong mahal, mga Gippslanders kong mahal, mga mahal kong kamag-anak, kaibigan, kapatid, barkada, wala akong masabi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong support, sa inyong pagkalinga sa aming programa. At may special shout out po natin para kay Eileen, si Tariray, para Luman, Ice Cafe ng George Street Morwell. Pagka kayo'y gusto niyo mag-lunch, pumunta lang po kayo doon, Filipino food. Yes, affordable price po ang pricing at saka masarap ang kanilang luto. Nandiyan, shout out po sa Ice Cafe kay Auntie Gloria Canot. Yes. Kay Eileen and mga bata. Hello. Ayan. So, anyways, highways. Ano pa ang kailangan nating batiin? Ah, yung Alay Kapwa. Meron pala tayong ano, no? Independence Day na celebration. Di po ba? As far as I know, meron tayong ganyan. And I will let you know again kasi nawala sa listahan ko and then magsasarado na ang ating tindahan. So next time na lang po ang ating announcement regarding this. I don't know kung kailan nga ba yun. Ano, baka mamaya pa next time. Wala na. Anyway, wag po kayo nga alis. Marami pa pong program na coming up your way here on Gibson FM 104.7. Until next time nga po mga kapatid. Good night. Take care and God bless Philippines, God bless Australia, God bless our world. Pilipinas, sana po umasenso ka at sana magbago na ang buhay ng Pilipino saan man sa mundo. Syukran, maraming salamat po. Adios!